0: sorry buti yami na ngicela ukukhuluma lawe man.
1: Yebo sathi.
0: Iyazi bengaya. Bengayazi ukuthi lo muntu ushadile.
1: Umfazi wami.
0: Angitshelanga man. Ayicela ukuba umthwalelo man, please. Kodwa umuhle yena.